0: Eban Dubare Banke Banke Oba mi Oba Jidala O se Olorun mo gbe oga mami e wa yi eyin te fe ran lowo yi yi so tun o yi so si Eban Dubare Banke Banke
1: adupe lowo
0: oba mi Oba Jidala O se o wa goju so e wa mo ki bebi te wa eni baba mo dupe pe mo wa ninu awon alaye bona lowo lo se ogo mo ni fun Jesus adupe lowo baba e bi ese meta si waju wa goju soke pe mo goju soke si ogojo ni waju re pa ti ta ye raye lowo ko to dale iranwo mi be lodo re o ba to da mi olorun wo ba won mo re se goju soke si o mo si won da gojo gojo ni waju re won ti gbagbo ko ran won lowo ko to dale
1: tori
0: awon kan bo ba iran won lowo ko to dale bo ba iran won kan lowo lo se ki to ni ye yo gbe mo si mo fun ni gba bibeli so pe fun wa ni iran lowo ninu ipanju wa nitori asan ni iran lowo ni eyan ti ja wa nkan mo o olorun iwo nikan lo ku e ki gbe mo se gbese meta si wa baba
1: nitori
0: iwo nikan ni reti mi lo se
1: iwo
0: nikan lo ku ni ku iwo nikan lagbara mi iwo nikan so so ni mo woju
1: oluwa wa
0: bibeli lo so be fun wa ni iran lowo ninu ipanju wa nitori asan ni iran lowo eyan eyan ti ja mi kule o eyan ti se bi eyan olohun iwo lo ku to wa se bi olohun yesu oluwa wa o si bi se soro nipa iran lowo ti ni soro nipa ire o si bi se soro nipa ire ti ni soro nipa anu
1: 46:1
0: meta jo rin ninu we psalm 23 o ni ni toto ire ati anu to ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe ile oluwa lai ati lai lai only Oluwa ni apata ati asawa Psalm 46:1 Psalm 33:20 lowo lowo iran lowo bi gbe the same thing tin benu fashion Psalm 121
1: e bi
0: owo lori eni baba
1: mo
0: goju mi sori oke won ni bibi ti iran lowo mi yo ti wa iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa iwo lo de orun ati aye ran mi lowo lose yi mo joju o ti mi e ki gbe baba ran mi lowo lose yi mo joju o ti mi lowo eyin wo le lefe iran lowo gbogbo eyan ki
1: be oh lord like assist me
0: when there is no holy ghost
1: assist me
0: help me oh lord help me
1: like help me
0: help my children my mama se boye na ran mi lowo awon omo mi lowo emi mo wa su esa
1: me
0: life is like hell when there is no help aye adabi orun apade nigba ti o ba si lowo life become hard when there is no assistance. Aye asi le nigba ti o ba si eni ti o su nigbo
1: won lo ma ja won ti je presenter oki gbe pe eko lo yo nigbo won
0: onigbo lo le lo bi le kun le kan ile wo
1: bo ba ni

0: Baba,
1: ti ma ti so te
0: dola
1: e ja mo won ti o sele
0: nipa apere igbagbo wa anointing oil ati gankan
1: fun awon eyan eyin wo le le fe
0: je mo wo boya olorun yo yo da
1: loka
0: fun awon eyan
1: eni kan ni wo ni
0: je ki se nu bayi lori Facebook laaro yi o dekunle e papa lori YouTube TikTok ibe yen ni ma gbe wa
1: lowo
0: so ba ti disease start
1: se ni o lo angel
0: ibe ni o mi wa ti ma ti so tele si a ton da o na pa ma
1: me wa la nlo
0: ti mo yo si o la
1: eyin wo le fe
0: a si be wa testimony
1: ninu we ju ta bi mo nlo mo de
0: eyin wo le le fe eyan lowo ti olodun ba be eyan da lowo
1: eni
0: kan ni wo ni bo ni o se se
1: awon kon sangeli la le do se
0: an si nkan meta mo ton ni ju eni kan ni bo number 1
1: Olorun
0: ba de to ba fe ran olowo sase sise ni olu angeli
1: babu se se nje se
0: ni angeli
1: be ni the minister
0: awon angeli ti o boye won so nu
1: oni
0: ti won yo si o
1: awon angeli
0: eyin wo le fe ibe wo angeli
1: jogun igbala
0: ninu we ibu tabla 13 verse 2 oni e fi laye fun alejo bi awon baba yin se sangeli lalejo
1: laye
0: awon kon sangeli lalejo lo se an si sangeli lalejo oni pipa kada re dada
1: aye
0: iri asiyira
1: eje
0: pase angeli bo de babu se se angels and ministry spirit the minister to the heirs of salvation oni se ranse la awon angeli ti o mo sise fun awon ajogun igbala eyin wo le gbagbo pe kini kan be ti o n pe la angeli
1: iran
0: lo wu angeli to ibe wu angeli
1: eni kan ni so ti wa se be ri nu bibeli
0: won ko baje nu bibeli je ran awon eyan lowo
1: abraham ti won
0: ninu we genesis chapter 19
1: ti won ni won
0: lo sale
1: so only
0: last year be the angels
1: they
0: visited Abraham.
1: When
0: Abraham
1: Abraham
0: won bi Abraham
1: nto
0: ya mi lenu ni pe won ti boye won le